0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Good morning, class. Kabalo ba mo nga ang pinakaunang presidente si Emilio Aguinaldo? Siya ang pinakauna. Kinsa may ni Polinia.
0: Ma'am, kabalo ko ana, ma'am. Sayo na kay na, ma'am. Si Emilio Aguinaldo may una, ma'am. Ang nagpuli niya, ang ikaduha.
1: Ana.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw og katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Si King Ludwig.
1: Nanagat si Ian Veneracion. Grabe. Kukuha gid niya. Uy, ang balbas, ang buhok. Grabe, tigo naman ang takay. Siya tangkad kay siya niya. Guwapo kay siya! Pagkatisay gid niya mo, Ian. Uy, panganduy gid na ako ingon anak ng lalaki. Kisan takas TV.
0: Namay, mga kong darling. Naghalok-halok sa TV. Magsilos mapunta gusto ni kag Ian Veneracion, ha? Pantay lang ka.
3: Oh, Mang Kanor! Ay, tirada si mong gupit. Gusto ka shiba na itong naong ni mo? Ay, mo ang kuhan, balbas?
0: Uy, Adan, sa naman ni mong tato, nihubag na kay Wani Mugi Bayre. Asa, ayaw ni si Bia kong bongot kay Pina Ian Veneracion, eh.
3: Ian Veneracion! Uy, Mang Kanor! Kuliran buta na kahugaw sa tura.
4: Lain ka na sa pananaw sa babae, hugaw kayo naman.
0: Ayaw mo pagbuot, ayaw mo pagbuot. Basta, tremi lang akong buhok. Kaning akong balbas, pabagaon ko ni kay Pina Ian Veneracion. Kasabot mo.
3: Ah, okay, Mang Kanor. Ariglado.
1: Oh, Kanor, nagkaon na ka?
0: Darling!
1: Nausam na yung dagway!
0: Gano'n mo diay?
1: Hugaw man kayo na yung muhang naw! Huwag na po ka na malbas ba?
0: Darling, siya hugaw, kabalo ka niya kung bungot sa Pina Ian Veneracion na, di ba? Muna yung mga type na laki.
1: Ian Veneracion na yung muhang dagway, kapangit ni mo!
0: Sa kasakit siya yung panultihon, darling, di Bounce? Naigo siya yung kaugalingon!
1: Ian Veneracion sa yung kagaral? Kalayoran ninyo!
0: Sabi po ka mga salita, darling. Maka-hurt ka ang feelings.
1: Alangan! Sakit yun ang tinod! Pamalbas, Kanor, ha? Pamalbas! Kung diligari na shiban ni mo yung mga bungot, laplapan ko na! Sabot ka!
0: Dili lagi, darling! Ian Veneracion lagi ko!
1: Dili lagi! Pilingon kay ka, ha? Layo na kayo mo ni Ian Veneracion! Laksiyo ko ni mong bungot, be!
5: The year is 1961, and this song is number one.

0: Noy!
1: Ay, ano tabi ito?
0: Hararom ining salong na ini.
1: Aw, hababaw man sa nalong. Hababaw.
0: Yay, salamat.
1: Welcome.
2: Matapos ang pirang segundo.
1: Bako man talaga nararom, taababaw nga ni, lo. Takasuma ko nga ni, may nag-aging pato. Dahil man nalamos, sisaysayin doon lang kaw kang pato.
0: Iyo, di ka gaw. Magurang ka man na pato ka.
3: The year is 1969, and this song is number one.

0: tungod sa kapuraot sang pagpangabuhi subong.
1: Manong driver, kung bata, may plite?
2: Day, kung bata, wala. Libre lang na, day.
1: Tikong sabak, binong.
2: Sabak? Ate, oh, why man nabayad sabak mo?
1: Ate, sige ah. Anak, pungko na sa baka ko.
2: Daw, perte.
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Sus, kapoy kay kaganina na kana si Gilis-Ilis ang imong sinina ba may pana t-shirt na lang ko. Ano naman po, para itry ko nimo kung bagay ba ko sa imo. Ay, aya, ana.
1: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Team, hinay ang atong sales karon, so kinahanglan na to magbuhat og marketing strategy aron nga mas mulambo pa ang atong negosyo. Kinsa may nai idea diha sa inyo, ha? Ha? Kinsa nai idea diha? Mangkanor, basig na kay idea diha.
3: Sir, sa idea lang, boss. Kamu, wagod mo yung mga hinanawan. Nakahuman mong eskwila. May pamanang wakahumang eskwila ninyo. Boss, para mo taas ang atong sales, kinanglan natin promo. Natin mga mechanics. Muna itong tirada para mo daghan ang customer nato. Simple lang kayo na kamawagin mo. Wagin mo na gunahunagin.
2: Maayo ang imong idea, Kanor. So kinahanglan, buhatan ko ni mong proposal. Kinahanglan ni mo na isubmit early in the morning tomorrow, okay?
3: Pandamay, proposal daw. Ah, boss! Sa tinood lang, boss, no? Pagit kito akong idea, boss. Angal mo mga kauban rin, boss. Kuya, panig-idea sa ko. Di ba na kay idea? Ay, wala ko yung idea!
2: Oh, dili. I give this to you, Mangkanor. Kinahanglan, naagyo kay proposal nga ihatag sa kuha, ugma. Submit that one as early as 7 a.m., okay?
3: Boss, managilamit akong idea, boss. Delikado atong sales mo, boss. Boss, kusundo din mo itong akong proposal. Iyon na lagi, boss. Pangit, sugay to, boss. Pangit kay akong proposal.
4: It's throwback all the way. In an all-flashback Sunday.
5: M.O.R. Classics.
6: More music.
5: M.O.R. Classics.
4: Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
7: Manila style.
8: Disco.
7: Novelty.
8: Jukebox.
7: Standard.
8: Ballad.
7: Folk.
8: Country.
7: Rock.
4: From the year 2000.
5: M.O.R. Classic.
4: The 90s.
5: The
4: 80s.
5: The
4: 80s. To the groovy 70s.
5: M.O.R.
4: Classics.
9: Remember this golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
10: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
9: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On M.O.R.
5: My only radio.

0: 빵짱 예리죠.
1: 내가 생각하고 살인 사파인제 스쿨 스플라이 스파가운 그 가미 스플라이
0: 빵짱 예리죠.
1: 뭐다 무필리언 임포트 뮤칼 끝망한 바가이 싹갈래와까
0: 빵짱 예리죠.
1: 빨아서 빠른 빵 맞춰 빵 섹시 빨아서 왕국한 빨아서 베이비
0: 빵짱 예리죠.
1: 마이 먹어 말라 그루나 프레스카 가길라마스 고카스 벤데 구아도라스
2: Choy, may alcohol ka mo na, Choy?
3: Day, ano mo ang alcohol?
2: Ipaligo ako sa bigo ko. Para mapatay tanan niya kagaw na nagatapik sa iya. Babaidor!
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagbakas ng tsinelas, "Sir, pareho to'o ang imo na bakal."
1: Abaw! Puwerte!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: si Mang Kanor.
1: Gayang makalusot, isang gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Uy, Mang Kanor, guwapo sa imong motor ah. Pinaplat mo ani.
3: Ay, JB, ikaw man din na. Ako pa, mahal kay akong palitan eh. Unya kahibaw ba ka? Kusog ka ni Budagan. Iumertikan ako ng mga bus, ng mga bachelor, metro shuttle, kanang mga yellow bus. Iumertikan ko na.
2: Mo ba? Sugang Budagan na niyo eh.
3: Ako nagod eh. Kusog ko kay kumupadagan. Kaning motor na lang daan. Ako pag yun nag-iapil og motocross, ako nag-ipa-ambak-ambak.
2: Galing nga ginimo man ka na Roy. Kung ako ani, hindi ko kapalit ba?
3: Aw, oh, siyempre, wa makikwarta. Ako na makikwarta. Makapalit yung ani motora ni. Ako bitaw ni gibak rider ng checks. Nabili ng checks. Nahulog.
1: Hoy, Kanor!
3: Ah, padamay. Ang ako asawa.
1: Buhaw na daw sa tagiyan ng motor. Asang susiyan na. Ihatag na. Sige na.
3: Yes, darling.
2: Abi ba naog imuha ng motor, Mang Kanor?
3: Dili, oy. Nanitagiya. Ang ingon ako. Pohon, makatigong ko, makakwanta ko. Ingon ani ng motor ang akong gustong paliton. Kanakusog kay Budagan. Kanikusog kay Budagan motoran eh.
1: Sabati ha, Kanor. Hambong na po ka. Ihatag na itong susi pa. Pagbalik!
3: Yes, darling. Damay, gina akong asawa ba? Ito ginapasakyo na akong asawa. Lahigo na akong pangkaso na ni. Ikaw gani ko, darling. Ngayon ulit na nato ni motor.
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlogpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, salamat! Nauna d'yo kong abot diri sa reception sa kasal. Plastar na kay kundris la misa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama-tama yun. I-reserve ako rin para sa kong pamilya. Mayon yung lamisahan ni Kidool kay sa buffet table.
3: Babe, dirita, babe! Ay, salamat, eh, bakante.
4: Ay, maayo na lang yun kay nakalingkod pa ta, babe.
2: Desa, usay lingkod. Ay, gireserve na ako rin para sa kong pamilya. Ako na nag-iap-iap ni rin mo. Ganin na ako rin karon. Pangita mo rin itong bakante.
3: Nung, o na may bakante nung. Kanina pa may naglibot-libot, di ba, babe?
4: Bitaw nung.
2: Dili lagi. Ako may nakauna dire. Ganong mangilog man mo. Kasabot mo, Grisel.
3: Babe, tindog-tindog na sa tadri, babe. Para makita tag bakante niya.
4: Sige, we. Dini na lang usa ta.
2: Tugaya ba mabot sa kong asawa? Asa naman to? Pati mo mga kauban. Ganihar ako sige text nila. Di man mag-reply, asa na sila. Bahala mo na muna ako na kong kaon nila. Labuwa pa itaw sa buffet.
1: Hoy, Kanor! Nagunsa man ka din ha! Dili man diha ang reception sa kasal! Dili man sa pikas!
2: Pandamay.
4: Da, mau na!
3: Taka na magdasmag, mas hindi naman akong kasal!
4: Hala, rikawin pa, John!
2: Kalaugaw, di ba rin ni maong kasal akong itambungan.
3: Hoy, Ninguang! Pakaulaw, magaglaw!
2: Darling, hulat ako, darling. Balintas pikas, darling. At least nakatilaw ko rin kung lami ba o dili.
3: Sige, pakahoy-kahoy yun. Kinaulawan na ka!
5: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Oh, darling, mo trabaho na ko.
1: Pag-amping si mong trabaho, Kanor, ha?
0: Yes, darling. Salamat.
2: Nakalakaw na si Kanor. Bantay lang gid ka unya. Magpasiksik ko o magpagwapa ko. Tintalon ta ka. Tan-awon daw nato, dili ka matintal sa ubang babae.

0: na si Kanor. Magpagwapa ko. Dinhi ko sa ngit-ngit. Tanawon! Dud na to, dili ba siya mutanaw sa laing babae?
1: Psst! Ah, kaysa ba siya gigpanit si Tron?
2: Hi! Hi, Pogi!
1: Uy! Nagsulti ko siya si Tinoon. Mula akong ganahan. Lagi ko. Hindi ko magpatintan.
2: Psst! Pogi! Hi!
1: Uy! Kanino ba nga manintalay? Naghandyo kayo. Dito ko malingi. Hindi ko patintal.
2: Pogi ba? Pwede ka? Pwede ko kukaroon.
1: Nanghagad ng kanahan. Tanahan ako. Ah, dili ko ni Maoy.
2: Ha? Ano man? Sexy man ko. Gwapa man ko.
1: Di ko. Kay kanahong kay mo sa kong asawa.
2: Ah, sa ato pa. Kung dili may kanahan sa mong asawa, musugot ka.
1: Posible pa. Basig magpatintal pa ko.
2: Ah! Pagpapintal, Yudi Aika! Imuha ni asawa ka na!
1: Panamay, ang akong ganyang asawa! Pati naman mag-make-up mo na mag-ikulata ang nao! Panamay, ganyang akong asawa, bisa kung saan nalang mauna-unaan!
2: Kanar!
3: This is what Classic FRC is all about.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tungod in love ka. Pinapunggod ka dayon. Sa trot lang. Hindi pwede nga. Lago langit ang punda ka unlan mo. Laba-laba din pag may time, Bes.
4: Classic FRC on MOR Classics.

0: Dok, nagasakit ang akon tiyan, Dok.
1: Oh, nga man, Jose. Anong ginkaon mo, haw?
0: Talaba man lang.
1: Oh, talaba gid lang. Nagsakit gid ang tiyan mo? Ano, ginlukit mo man, haw?
0: Ay, ginalukit pa na galit, Dok.

0: ili ka pabayot niya, ha?
1: Dili, boy. Huwag to ganit kong basketbolan karon.
0: Aw, kanaba. Muna akong anak. Astig!
1: Salamat pa, ha?
2: Mommy, paliyok na kong sa akong pom-poms ka ng color pink.
0: Ay, naman!
3: This is what Classic FRC is all about.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Ay, boss. Asa ta, boss?
3: Nong, panabo lang ni. Akong kauban, ubog, mangugayo, good.
2: Di ka mo sabay di ay?
3: Dili na. Oh, niyaw, 2,000.
2: Uy, pakiyaw. Kandi, wartang malabo.
3: Ay na, Mitro. Mula nang sobra na.
2: Ay, boss, salamat kayo. Hulog ng langit yung ka. Minus kayong panaksiron. Abos, daw sa manay mong kauban.
3: Ahubog lang igayo. Ayon na sige nagpangutanan, eh, musugat sa'yo mo dito, wartahan, manggunigod.
2: Mo ba?
3: Umaga na yung pamasahe.
2: Kande. O sige, boss. Ariglado. Ako'y bahala na.

0: Boss, boss. Pwede katulog sa akong pasayro. Baho naman kay Kalo. Huwag nila ba laban ni Kalo, ari laban ni mumutindog na ni. Duda ko, ani, upaw-upaw na ni. Magsige na magkalo. Tanggalan ni muna ni Kalo, ni masuko ni. Boss, asa ka na pispana mo, boss? Bahala ka na, di ka mo tubag, basta na nakuin dusmin. Napag-ipakapin pagabot.
1: Oh, checkpoint na sila, Sam. Checkpoint. Oh, asa mo ni Kap?
0: Oh, sir. May gabi, sir. Agi kang Dabaw, sir. Hatod lang ako ni Dres Panabo, pasayro.
1: Tama o ba? O ikaw, saan man eh? Ano di ba ni Mutubang?
0: Sir, pasensya na hubugay na ako, pasayro.
1: Ano mo na yung hubog? Wak ko ilabot. Bastos niha. Abrihan ko ni Drebe. Ariya. Ah! Ah! Ah! Saan man eh?
0: Hubog lagi na, sir.
1: O sa hubog? Patay naman eh.
0: Unsa?
1: Nagkargaman na ikaglangkoy!
0: Sir, wadyo kong kabaluan na, sir. Diplitihan lang na. Iyon i-drop na ko sa terminal na imusugat.
1: Ibilin na dire. Balag na sa Dabaw. Oh,
0: yes, sir. Yes, sir. Galangkaw. Langkoy man na ito. Mapasirit ako. Balik kong Dabaw. Kalasgawa to tawhanar. Kaisahin ko na.
2: Mangkano.
0: Ay, masambit sa kumpangan. Nangyaw na ako sa likod. Adya.
2: Mang Kanon.
0: Ang langkoy. Ako yung nasa kong taxi. O niya may.
3: This is what Classic FRC is all about.

0: please, ari kita diri sumbong sa sin sang sunog do. Kag ari diri ang tagiya sang balay nga nasunog. Pwede na to ni ma interview. Manong, ano tong ginhalinan sa sunog? Nga na sunog ni balay mo?
1: Duda ko, ang ginhalinan sa sunog kuro to ang kalayo.
2: Puwerte!
3: This is the sound of Classic FRC.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tungod may payong ko, hindi na ako mabasa. Hindi tungod palang ka kanya, hindi ka na masakitan. Sa trot lang, ano love life mo? Storya sa pocketbook?
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ay. Tapos ganito. Pare, ano ka ba? Meron tayo pinaplano eh.
1: Gusto ko lang umuwi.
0: Uwi.
1: Gusto ko lang hubaran yung panty ni misis.
0: Wow.
1: Gusto ko lang hubaran yung panty ni
0: misis. Oo. Hat na hat ka.
1: Hindi. Ang sikip na eh. Ha? Ang sikip eh. Umuwi ka na. Doon. Doon daan. Sige, uwi.
0: Teka lang.
2: This is what Classic FRC is all about.

0: Ay, pagsabla na daw tagaro. May nagarambol na din sa tula ko.
1: Ayun tabi tay. Dayo garing kitang posporo sa ka panggatong.
0: Oh, mag-adal ka magsapna na daing kalayo. Ako nga ni kayto.
2: Nomnay, tapos ka na magsapna. Luwagi daw tabi nga ning dayo na ini magparahibi.
1: Yaw na mga tayo sa lamisa. Biyo pang nag-aso-aso.
0: Uhain man digdi. Tignan ko ba ka?
1: Tay, adali man nga ni pagkaon na daing maluto. Tako nga nila kasap na na daing kalayo.
3: M.O.R. For life.
4: This is the sound of Classic FRC. You've

0: isa ka estudyante. Nagauyat sa iyang cellphone.
1: Uy, may nag-text. Ambe, pasahon ko be. Hi, miss. May boyfriend ka na? Uy, sino niman? Why man siya nakaregister sa phone book ko? Replyan ko bala? Basi karoon, diskartihan niya ko ni.
2: Oo eh. May boyfriend na kuya. Who you? Maano kaya how?
1: Bao, nag-reply siya dayon. Sahon ko be. Si tatay mo ni. May boyfriend ka na gali ha? Humandam ka karon magpuli ka? Ayabaw! Fuerte!
3: Classic FRC on MOR Classics.

0: Kano!
1: Tumo birada! Tanlugma sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Gayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Sa maning akong mga tools diring nagkatag man eh. Napay akong martilyo, akong vice grip, ang akong adjustable, akong pliers. Ganong nagtapog nga nagkatag man eh dire. Kinsa may nagkatag dire eh. Nangilabot-abot mo ani akong tools o yan din inyo ulit inyong gikatag dire. Huwag ni akong lagutan ba? Ganong nagtaponog naman po ni dire. Huwag man lang ibalik ni dito sa garahe o sa toolbox.
1: Hoy, kanap! Ako'y namong kagana! Kaya na akong ipangita! Nga naman!
2: Pandamay, ako asawa. Wala man, darling. Muna akong ganahan na balay, katag kayo. Tama din kayo ni darling. Kaya wala po kayo pasingot-singot. Sington mag-usigig pamunit. Ano

0: Magadol, matod pa sa silingan ba under the saya mong kuno ka?
1: Unsay under the saya? Nga bago ragay na ko itong gikasaba ng ako, misis.
0: Nga naman.
1: Gisaw ko mga kunyas pamalansya. Mao nga akong gisinghagan. O nga rakay magluto pa ko.
0: O, oh, sana ba ni Oy?
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pangchang Unicorn.
1: Pagkatapos ng kabo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
0: Pangchang Unicorn.
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Pangchang Unicorn.
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Pangchang Unicorn.
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras.
2: Choy, babakal ko Choy agugo, Choy.
3: Ano nga klase yung agugo?
2: Ang makapadulas ang uhaw ko, Choy. Kay uhaw-uhaw, naging ko sa pagpalagga niya.
4: When you wanna move like...

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Sige na, darling. Ipatad na nato ng imong 100.
1: Unya ka, Norog, mapusoy ta. Pamalit pa biya nato ng bugas.
0: Dili lagi, darling. Kay nakadamgo ko og duha ka biten. Ang usa ni Pormaug number 1. Ang usa ni Pormaug number 8. So pasabot ana. 18 ang mugawas sa lasto. Munang mupatad ta, darling.
1: Ah, basta dili lagi ko kay wala natay pamalit og bugas.
0: Darling, kanang imong isagatos, kumudaog ta, mugawas ang atong numero. Mga mong na, darling, dili lang bugas ang atong mapalit. Makapalit patag sudan.
1: Sige, patad ha. Bantay lang yung kagmapusoy ta ha. Bantay lang yung kakanor. Oh, unya, migawas imo ang numero?
0: Ah, panamay, dili man 18 migawas. 81 man. Darling, usoy man ta, darling. Oy, anak magin ang sasugal, darling. Ay, muda, oh. Napoy mapilte.
1: Ah, daan palagi ko. Mapusoy ragyod ta. Kasayang-sayang nila ka sa 100 ba? Pamalit pa biya natutugbukas ka, Nor.
0: Darling, tinuod ko din ang giingon nila. Nga, baliktad din ang damgo. Tanawa, akong nadamguhan 18. Ang igawas, 81. Dapat, darling, 81 ang atong gitayan. Huwag po ka ni suggest, God.
1: Suggest, di ay, ha?

0: Baby girl?
1: Yes, baby boy.
0: Gusto unta ka ta, siksiyong ka talaga.
1: Uy, thank you ha.
0: Grabe.
1: Ikaw talaga. Uy, ang cute-cute mo, ang cute-cute ang smile mo.
0: How are you? Yeah. Siyempre, ta para sa imo iyan. Ta actually, kung dahil ko mag-smile, dahil nakita ka iyan.
1: Ay, ganon. Ah, sige, baby boy, hulaan ko ha. Ukurun ko.
0: Ukurun
1: ko kung ano ang pigsira mo kasubago.
0: Pigsira ko kasubago? Abir daw.
1: Ah, kalunggay.
0: Kalunggay? Aw, kan, sarong al daw pa ito, baby girl.
2: O di nagsipil yung si Kapita.
3: M.O.R. For Life!
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pagharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap! Dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

Di ba? Ginawa mo pa kung tanga, tayo'y lumilipad.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hello! Hello, babes! Kumusta naman ka, babes? Gimigaw na dyan ko sa iyong baho ba? Dito ko katulog maghayang pag makasimot ko sa imong buhok, babes. O niya, ang imong kuko nga, puti ang tumoy ka ng pina-prince tip. Pagbulubong na guys, akong panit ganahan kay Kuana. O sa may mga solobron, ha? O, tingog-tingog po niya. Ganun di magkamutubag. Gimigaw na kay Kunimo. Ay, kabalaka. Musuray ko niya sa inyo, ha? Babes, tingog-tingog ba? Babes? Hello, babes? Babes? Ay, nagod pang loon. Babes? Hello, babes? Babes?
3: Hello, kinsa man eh. Nganong gitawag-tawagan mo kung asawa?
2: Hello? Police station eh?
3: Kung sa'y police station, gitawag-tawagan mo kung asawa?
2: Hindi police station. Fire station eh? Hello, bombero ka, sir?
3: Ay, kung pinuhangi ha? Akong asawa yung ginatawag-tawagan oh.
2: Galaw, gawrong number na ko sir. Sa ilo ako sir na wrong number ko.
3: Kung sa'yo tagatagan ni mong galawan sa kong asawa, pagtarong niya ha?
2: Wala sir, oy, ang akong ego na ang akong mga apo, taga-anak kong galawan. Akong anak at taga-galawan. Ah, sige sir, babay sir.
4: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
5: M.O.R. Classics.
6: More music.
5: M.O.R. Classics.
4: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
7: Manila style.
8: Disco.
7: Novelty.
8: Jukebox.
7: Standard.
8: Ballad.
7: Folk.
8: Country.
7: Rock.
4: From the year 2000.
5: M.O.R.
4: Classics. The 90s.
5: The
4: 80s.
5: The
4: 80s. To the groovy 70s.
5: M.O.R.
4: Classics.
9: This golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
10: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
5: Classics.
9: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On M.O.R.
5: My only radio.

0: Tingalahan! Temprano ka pa nakapauli!
1: Gen, sunod ko lang ang sogo sang boss ko. Siling niya, go to hell! Gani, ari, nagpuli ko dayon.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: want you to know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pangkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor. Usaman, tot, dito ka tot. Kaya ako na lang.
3: Lagi ko, Mang Kanor. Bahala ka, ikaw na lang. Loyal mong gusto kong priority, good.
1: But, hindi mo pututa ka, kapoy na kakastorya do. Sige, bahala ka, hindi ka. Talag sarata do sa VIP.
4: Excuse me.
1: Oh, dana. Uy, nanadyan ang aking jindin.
3: Patangpun pa kay Mang Kanor, oh.
4: Hi!
1: Awoo! Kauwang man sa tagahatan eh. Bisag walay takdol. Ah, sige, sayaw na day. Sayaw na. Kanya, yes, my God. Ikaw, ganun na nabod man kasi mong mata. Tanawa na, nindot ka mo sayaw. Lahagib langgam nga balang kiyod.
3: Alakas, tiktumuan, rabak ko.
4: Di ba ikaw si Mang Kanor?
1: Ah, nailan ko. Sikat na siguro ko. Pwede mo na ako ulo, sikat ako. Oh, ganun day, ganun kailan man ka na ako?
4: Kaila kang Tonyo, di ba?
1: Oh, si parin Tonyo. Oh, ganun day, kaila ko.
4: Wala ka inumdum sa una. Ako matuntig palit ninyo ay sa una, katong nagainom mo sa balay.
1: Ah, pandamay, anak man na yun yung parin Tonyo ni.
4: Oh, kainumdum na ka, no? Anak man ko ni Tonyo.
1: Mama, kumusta lang kung parin Tonyo? Nainibainti, lakaw na gawat sa dir.
4: Wala ba man ko na huma?
1: Ayaw na, nagtiwasa. Sige na, okay na ko.
3: Kanoon ko pa mo na nahuman. Samang ka.
1: Eh? Ade! Samang ka. Pilapil mo na baka magbabayad pa. Uli, ano na.
3: Wala pa mo nahuman.
1: Sige na, uli na. Uli na. Pandamay.
5: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
6: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
5: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Nurse, pakibigyan nga ng anesthesia yung pasyente.
0: Anesthesia? Doc, di na kailangan yan dahil sobrang manhid na ako para makaramdam pa ng sakit. Manhid na manhid!
4: Hugo pa more!
5: You're listening to MOR, my only radio.
6: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
7: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
6: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
8: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you More sa Magdamag.
6: Galing-galing ni Kuya.

0: Good morning, class! Our lesson for today is about physics. Sino ang makahatag sa akon sang meaning sang physics? O ikaw, Bintoy, ano ang physics?
1: Ma'am, ang physics, simple kayo eh. Ang kundi kakahapon ng ulan, ma'am, naglabay ang truck. Nagyan yung tubig sa lubak-lubak. Yung kundi physics.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan. Sa MOR.

0: Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Purega ba maning jeep ako nasakyan? Kusaw pa bang budagan ang baoan eh? Pastilan ni Lipa. Napibata din tapad ako si Punon kayo. Gatulo na. Nanay, doha ka sundalo gabalik-balik sa kampo. Napay ako isang katapad din babae. Pwede na untang itsura. Pero pati baho apong pako. Sana ba ni Jepa ni goot pa yung kayo? Eh, alibuot pa yung kayo. Ano saan pa magkumaabot ang iturel? Pati, hinayagin mo dagan. Purega, bagyan. Makaagin ng Jepa sunod. Eh, nadyo ko mo sa kaya ni. Sumpa naging ako ng Jepa ni.
3: Asa man ganong? Diri na ba yung may kutob sa puan?
2: Unsa? Anong diri naman mo kutob? Nga patunel man ko. Kasi pagtunan niya sa kuwan, di ko kabayan ng sakto. Muplete ko, hoy. Napain yung jeep nga kagang-kagang na magganin eh. Kung kabalaw lang mo, grabe akong antos sa ninyong jeep. Pasi pang-iga nga, tabla pa'y gituob na ko. Uwi nga na inyong mga batasan. Isumbong tamo sa LTO.
3: Anong, pasensya na ka ha? Kay, wamami na masahiro ron. Family use man yung jeep pa ron. Tingalaga ni Ming, anong nisakay ka, pero ayaw na nagbayad nung. Taga-turil eh, ka?
2: Boba! Ay, huwag sa payan na! Brother, pagkabutan nyo din yung pamilya, ipasakay nyo ko ninyo. Pandamay, pamilyos mo na ni Jeepan eh. Hanoy kayo mong pagpadagan, no niya. Nindot kayo mong Jeep. Hamis pa kayo. Salamat yung kayo kagipahits ko ni mo, ano kayo mong Jeep. Pandamay mo daong na ako, basing matitanos pa ko dun eh.
4: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR. Bayan,

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Janet, di mo paraadit, tatibaan mapaknit.
1: M-O-R! Ang firme na!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: my chicks. Ikaw.
1: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
2: Okie dokie dokes.
1: Aba, in the mood sa duty ah.
2: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Unsa naman ang tao na imong nilutuan niya, ya? Nagkaway lami naman ng kadugay. Ano imong sudan pating tabanga? Way asin? Nastang tabanga, wak nagay lami. Nagkadugay, nagkabanga na yung kamuluto. Unsa naman ang tao ka, ay? Tanawa na imong giluto, mura naglamaw. Ganahan pa ba ka mukaw na niya, ha? Ganahan pa ba ka? Way lami, pe! Puryaga ba?
3: Mangkanor, sir. Dili man ako ang nagluto, ana. Imong mang asawa.
2: Mau ba? Mau ni sultan, mau ni nilutuan sa akong asawa. Lami kay ni, tabag, walay lasa, para layo ta sakit-sakit ni. Para healthy kay ta. Ikaw na ni dapat ka maglutong sultan sunod, yaya ha? Iban ina, kanang murag itsura nga, murag lamaw, pero dili di ay. Lami kayo imong kaunod. Muna ikaw, ato kasi imong mam ha, pagpatulo pa nito gubang resipi para makakaton ka ha?
4: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded.

0: MOR, My Only Radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy, take it slow. Feeling on My Only Radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My Only Radio.

0: daga nga ako na mangakig ako sa imo. Way kagabalo saw. Paano mo ginakontrol ang imo nga kakig?
1: Ah, may lang da. Gapang limpyo na lang ko sa inuduro sa banyo.
0: Gapang limpyo sa banyo? Di paano na makatapna sang kakig mo sakon?
1: Ay, ambot ah. Ginausar kong imo si Pilyo tinlo sang inuduro.
0: Ay ba, Uberte.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre. More sa magdamag yata yan sa MOR. Dayan, dayan.

0: ikaw. Kung kiss ah, assuming kung kiss ah, tanga.
1: Bow! What?
2: Pinabali natin ang mga night
3: shift. Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Hindi tungod single ko. Choosy na ko. Sa trot lang. Hindi pwede nga. I chose to be happy lang.
5: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
6: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
5: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
7: Easy tickets lang.
5: Oh, di ba?
7: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
8: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, nanlogpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Pagkalami sa akong tulog kagabi. Lami pa dyan kayo mahigop ng akong init kayong kapidre sa among balkon eh. Ah, padabay ilita ay napaso ang akong dila.
3: Pasuliyap-suliyap kakuwari.
2: Manamay. Among silingan nga gwapa kay bagong border sa pikas. Nangalay siyang kwaknet. Klaro dyan kayo ng labagi, di ba? Solo din sa silang balay. Operation Scout Ranger. Kamangon ako na iyang kwaknit. Ako na, para gasihag. Gasihag sa adlaw ang kwaknit. Murag wapagin ba aking laban eh. Balikan na siguro ni Kikika na minaligo sa banyo. Ayan, waong ko na niya. Ay, pagkalabas sa baho. Natambalan niyo lang akong sinusitis. Pagkabot na lang yun ang dalaga. Asa man ako ni... isok-sok na ako sa akong bulsa. Ani...
4: Kanor?
2: Panamay. Ang akong ugangan.
4: Nga nung imo man nag-isok-sok sa imong bulsa ng akong pante? Kita niyo ko ba? Ha? Nara ko na imo sumulikod. Samtang imo nang giayo-ayo kuyamos ng akong pante niya. O niya, humot? Ha? Ha?
2: Ay, ma, padamay. Wala ma, oy. Ako lang gihipos ma kay uso na bang kawat ng pante din sa itong lugar. Mas lison ba kung madali ligiwan na kay sulubon? Mas labang delikado.
4: Ay, natakanor. Gusto siya na itaanin pante nga way laba, ha?
2: Ma, bahaya ma.
4: Ani, akum-uman eh.

0: Pare, nabutang bala sa Biblia nga kung magpanigrilyo ka, hindi ka makakadto sa langit?
1: Wala, mas madali ka makakadto dito kung magpanigrilyo ka.
2: Aba! Puwerte!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ambot ba ito, chip ka dyan at checkpoint ninyo? Nandiyan mo'y makuha sa kong bulsa. Ambot nga nun ah.
2: Dali, bebe. Maldito yung kahadi na kakalingkawas ka ron. Katulo na ka nasakpan ha? Ha? Dali, dali, dali. Katulo na ka nasakpan. Wa pa ka na priso? Ginaol sa manene mo ng bato ha?
0: Ay, igun, ano yung maguna sa chip? Kadadakob ni mo sa kuha, nandiyan yung bato akong bulsa. So, kuha lang po na ko siya. Unya, ako nin abrihan, ibutang sa niduro. O, plus na yun. Anya, oh, charan!
2: Oh, ingon ana raday na. Ah, dakpon niya hapon takak. Dadakag bato.
0: Dali, dali, dali. Dali, nakitang ibigin siya, naibigin siya.
2: Dali, dali.
0: Asang bato, asang bato.
2: Eto, katong giplas ni ba?
0: Oh, yan, napaibigin siya.
2: Ha? Wala na.
0: Oh, dali ko rin pwede dakpon. Kaya kaibigin siya.
3: What you waiting for?
4: Umagang nakakagana?
5: Wake up!
3: Dito sa All Hits Carrera.
5: Tara na!

0: Ga?
1: Ano?
0: Daw, hindi ko katulog ako.
1: Ay, ambot. Maano ka naman, how?
0: Ay, hindi ah. Kay, sari ko bla paminsar ang utang tanga 2 kamilyon kay pare.
1: Awsos ah. Titawgan mo si pare eh. Hambalon mo nga hindi ka makabayad. Para siya naman lang di makatulog eh.
0: Ay, abaw. Pero, teh.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
1: Ikaw ba ang uncle ko? Ikaw kasi ang kailangan ko.
4: Hugot pa more!
5: Ready ka na ba?
3: Ready na!
6: Ready, set, more! Ready, set, more!
7: My only radio!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, umusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Yes, darling.
1: Unsa man tong resibo sa lasto dito sa imong kwarto? Nagpatad na pug kag lasto?
0: Wala, darling. Ningon ba ako ni mo di undang na ko ana. Wala ko gapatad og gasto.
1: Bantay lang ka ha, masakpan ta gani ka nga nagapatad pa kag lasto, bantay lang gyud ka. Ipakaon gyud nang resibo ba?
2: Ayo. Eh, na si Mang Kanor.
1: Ngano man?
2: Mang Kanor.
0: Ay, tat.
2: Mikaon si mong numero. Daog ka, 23.
0: Mao ba?
1: Kanor!
0: Darling!
1: Di ba nag-ingon ko nga, ayun nagpatad og lasto?
0: Last naman rin, darling. Saya kay number ng Lebron James, akong itayan. Tanawa ni gawas din natin, pamugas.
2: Unsa man, Mang Kanor? Pakaunin mo ni, o pakaunin mo ni.
0: Talira ko, darling. Anong di, madali mo ihatag ako. Amana, ambay na. Oh, ihatag na sa kong, darling, tanang daog. Ihatag!
2: Darati, o.
1: Oh. Oh. Kana ba? Ambi na ba?
0: Ito pala niya ko asawa. Malimbing po ni kainda ko.
1: Kanya, asa naman itong ingon ni mo? Kauna ni mo resibo?
0: Darling, daog naman ko, darling. Di na siguro ko aking mukhaog resibo sa lasto.
1: Ah, daog. Di ay ha. Ambi na resibo kan, ani.

si crush na gani mga ipabor. Wow. Sige, wala problema. Free ako every time. Pero kung si nanay na ganit magsugo, karoon lang blanay. Kapoy pa ko, sakit lawas ko ng tuon po kagabi.

Iba't-iba ang saya. More! Sa natatanging all hits, Trabeva. Ready, set, more! Ready, set, more! My only radio!

0: usa ka pirata ang gi-interview ni Mang Kanor.
1: Amay nga daw ni mo, sir. Ganong pikastil ni mo kahoy man.
2: Ah, naigo ni Sabala. Unya, giputol. Gilisa na lang o kahoy.
1: Unya, imong toong kamot, sir, na may hook.
2: Ah, naputol ni sa espada. Diha nga doon ako'y kaaway.
1: Ah, unya, imong pikas mata. Doon naman na itom nga tabon.
2: Ah, naithani og langgam. Unya, nabuta.
1: Unsa, makabuta din ang iti sa langgam.
2: Gilugod mangod ako sa kong toong kamot.
1: Panabay!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Day, kakita ka ng mga ianang klaseng lalaki? Day, doon ko ganahan na nang ingunan. Sa panahon na mo, wala ginaamot, karundagan na kayo. Pwede bulingita na kakita to. Napay ariyos na kakayo, puno ang dunggan. Napay ariyos sa ilong, napay ariyos sa kilay. Tarong baga ng klaseng lalaki. Napay pantalon, gagisi-gisi na. Murag wetag iya, murag asulubog tapo. Ganahan pa ba mga babae ingunan ng klaseng lalaki? Nagduda ko kanatawan na kung dili na choy-choy. Adik yun na, adik. Dito ko ganahan ang mga adik-adik o purma. Dito ko ganahan.
3: Nung kanor, uyab gud na ako na.
2: Bao ba? Bao na gitawag na to nga ay. Mahilig na doon kay mga lalaki rin sa ay. Ako kung panahon na nako, magpatatupong kong ikon anak, kaso kunot na magugupanin. Namdala na sa kong kapanahonan po, noon kong punig ariyos siya kong dunggan, pero yat-yat na mga itag dalunggan, lain na tanawon. Mo na mga artis na tao, mo na klarong matso yun. Tanawo, way kiyan, mo na saktong lalaki. Okay kayo, okay kay Katoy.

0: Kabalo ka dong? Huwamang di ko mahangol ba? Wa takagipugos nga maako ka. Ang ako lang nga maimo ko.
1: Ana!